0: baril mula sa kanyang ama na isang kawaninang Bureau of Customs. Kasunod dito, nakumpiska rin ng baril o nakumpiskahan din ng baril ang mga otoridad o ng mga otoridad mula sa bag ng isang estudyante sa Cebu habang may nauna rin kaugnay na insidente naman sa Tacloban. Sa pamamagitan ng isinusulong na lehislasyon, ninanais ni Tulfo na mapalakas ang pananagutan ng mga may-ari ng baril at mapigilan ang mga kabataan na makakuha ng armas na maaaring magamit sa karahasan sa loob ng mga paaralan. Oras sa buong Pilipinas, 8:01 na ho ng umaga. Ayan na ho, ang atin hong top 3 headlines today. Yung mga greetings sa request, ihabol ha. Maganda umaga, guy. Don Daryl Choco Liktawa, maganda umaga. Na lagi daw nakikinig mula sa Kalikid Norte, Kabanatuan. Tama ba pronunciation ko? Kalikid nga ba? Kalikid Norte, Kabanatuan. Greet lang daw niya ang kanyang pinsan na si Marjorie Padrones. Happy birthday, Marjorie! Mabuhay ka daw hanggang gusto mo, sabi ni Don. Hello din kay paring Aldrin Eliseo Janello. Sabi niya, good morning, sarap kumain ng lugaw. So, shoutout daw kay Paolo Bibar na nagbabiyahe daw ngayon. Ingat ha sa lahat na may biyahe ha. Sige, 8:03 ang oras sa buong Pilipinas mga ka-vibes. Time check brought to you by Somix Advance. Babalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV 99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Hey ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
3: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C+! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Mag-Enervon C+ ka na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: All new, best ever Enervon. Enervon Z+.
7: This is JL of BGYO and you're currently listening to GV 99.1, your good vibes.
8: I have headache. I have body pain.
9: Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
15: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: GV99.1.
1: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The end, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbosistan plus Zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: We are GV99.1.

It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GB 99.1, your good vibes.

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, iibig

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
13: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
14: Man, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga! Kita

0: kitang-kita.
1: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
6: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: GV99.1.
1: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo. Natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistan plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: We are GV99.1.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

find your number one good vibe station, GV 99.1. At ito yun eh. Ito yung kanina. Diba? Napaka-confident natin sa typing skills natin sa kaka-typing maniac noon. Isa sa mga na-face out na yan eh, na pang-practice mag-type. Eh, long way to go, yung 2 niya is number 2. Pag napasok pa mo tayong kanta pa isa-isa. Pero ito kasi yung masasabi natin trabaho, yung tayo yung nag-i-enjoy, yung parang hindi tayo napapagod. Eh, kahit balik-balik na rin ko, no, nagko-compute na ako sa isip ko ng piso per minute. That's just 60 pesos per hour. Then you're packing 60 pesos per hour, kahit chinut-shoot mo lang yon, parang wala pa rin hustisya ka vibes. So no wonder ito'y talagang nag-viral, no? So I'm talking about si vlogger, si Ross. Ross, i-nickname na lang natin si Ross, no? So matapos naman ang bashing si Ross, minimum na ang pasahod. Sa kanyang latest post ay binahagi ni Ross na mas organized ng kanyang gagawin sa mga magbabalot ng kanyang parcel. Piso per balot pa rin pero minimum wage na ang pasahod niya sa mga makakapagbalot na mas mababa sa minimum wage, habang kapag sumobra sa minimum ay makakuha pa rin nila ang sobra at may pabonus pa sa mga pinakamaraming magagawa. Ikaw, kakasaka ba? If you really wanna know me for... Piso per damit sa paglaban. Kahit ano, paano mo balik-balik na rin, no? Tsaka pati may mga attorneys or may mga lawyers na rin na nag-join in, no? Na si, like si Attorney Josiah na sabi niya, pwede natin tanungin kay Attorney Will Rivera. Sa... Legal Vibes. Every Friday ito, 8 to 9 a.m. with DJ KG Boy. Laging ubos yung oras nila sa dami ng tanong. Oh, kaya kailangan agahan. Hello? Mahal-mahal kayang kumonsulta ng abogado. Paano kung i-charge ka 1,000 per minute? Okay ka lang. Hindi, sabi ni Attorney Josiah, hindi ko na rin binubuo para fair. Under Article 124 of the Labor Code of the Philippines, piece rate, task basis, or pakyaw workers still require that workers are paid the minimum wage. Pero yung gusto ko kasi yung tanong kay attorney, halimbawa parang hindi naman siya employed eh, like parang extra lang. Kasi I know it happens eh. Yung extra lang, di ba? Hindi required yun, pero wala pa rin sa hustisya yung 1 peso per minute for me. Sabi nilinilong si attorney, all workers paid by result, including those who are paid on piecework, takay, pakyaw, task basis, shall receive not less than the prescribed wage rates per 8 hours of work a day. Or a proportion thereof for working less than 8 hours. Kasi yung mga OJT, diba? Sila pa yung nagbabayad. Alam ko yan, lalo pang lumaki yung binabayad. Ang mahal-mahal na nga ng tuition ng anak natin, diba? Tapos tayo pa yung magbabayad dun sa kumpanya, or clinic, or sa hospital. That's what's happening. So, I know they're trying to pass a law na parang magka... allowance na rin yung itong mga OJTs. Kaso baka wala nang kukuha sa kanila. Kasi ako as a parent, yan ang experience ko. Halimbawa sa mga OJT ngayon, ang parents, ang student pa yung magbabayad. No? Bukod sa overwork sila, lalo na kung medical or health. I know it's part of the discipline, no? Halimbawa, malate lang 5 minutes, and that's another day they need to make up. So, ayan ka vibes, ha? Monday mood, ma-energize o pag-good? Mapagod. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. Sinong pagod na dito sa Pilipinas? And paano tayo makakawala sa ating sikulo dito? Kasi nakikita ko, no? Ito, marami talagang feel ito ngayon, pero marami rin yung hindi feel. Diba? Parang tinatanggap pa rin, or resilience nga, ka nga, diba? Pero lalo na sa mga nanay, hindi tayo pwedeng mapagod.
Para ka rin kabalenta mo. A busy working woman, a super mom, a mapagal ng mapagal. So ika nga nitong si ano, si Baos Rufo. Kasi di ba maraming naniniwala na sa tamang pagboto ay makakawala tayo sa sikulo. Cancel it. If you really wanna know me first. Sabi niya, ang wish ko ay maikli naman, no? Matuto tayong bumoto ng mga opisyal na marunong, mga opisyal na may malasakit sa bansa dahil pagod na po tayo sa baha, pagod na po tayo sa traffic, at pagod na po tayong maging pagod. Yun yung pack na pack for me. Sinong pagod na maging pagod? So, karing mapagal, mapagal. Karing super mama, busy working woman, todo kayod kalupa ko po ta apapansinan nyo na naman na mabilis kang mingal, paggalat, mangay na. Kaya makiramdam ka pasis. Aliya basta-basta, ordinary multivitamins yung sagot ken, po ta iron deficiency anemia na yan. Emo paboreng mitaw lika, karing peka masanting a moments, keng bie, pilian me ing hemorrhate FA, uling atin yung 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos per DOH AO number 2010-0010, is nung sapat a kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex, asakto, keng dayang Pinoy, at sa saw, bang mibalik ing kekang sikan, at mapanatiling optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh, inke kayong full potential at pati inke kayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA, ing blood vitamin na sa saup, makaiwas keng lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan! Iron plus pyridoxine, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhate FA. And if symptoms persist, consult your doctor. Ayan, tatlo lang naman so far. Meron tayong light ang mga hindi nawawalang handa sa isang birthday. Once again, happy happy birthday sa aming big boss na si Boss Manny Galang. The epitome of good vibes, di ba? Noon akala ko para siya si ano, Al Pacino, The Godfather. Parang ganun yung datingan niya. Pero epitome pala siya ng the good vibes, no? Very kuwela din. And if there's anybody else you'd like to greet today, 0967-069-5768, 0908-516-4466. Pwede rin mag-message sa ating Facebook page, it's GV99.1. Hindi lang tayo sa radyo mapapakinggan, you can also tune in. Dito, pag subscribe ka sa Signal TV, walang ikot-ikot dito. Channel 306. And hopefully your internet is stable today. Let's do a weather update in a bit. You can download Mixlr or Radio Garden, that's MIXLR, or you can visit www.mixlr.com/gv-991. Monday mood na pagod or Monday mood na energized? Para sa pagod ng mapagod, here's Love with I'm So Tired on GV 99.1, your good vibes.

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Hello mga ka-vibes! Aminin natin, kapag ang produkto o offering ay nakikitaan ng seal o certificate na approved or compliant sa standards, agad tayong nakakampante. Parang feeling natin ay okay to, lalo na kapag may pinapakita silang pruweba. Pero pagdating sa gamot at vitamins, sapat na ba talaga yon? Parang sa restaurant, hotel o online shop, kapag may award o checkmark, feeling natin okay to. Pero sa tingin nyo, pagdating sa gamot at vitamins, ganun din dapat ang basehan kung quality? Importante ang certified ang gamot. Kailangan yan. Pero pagdating sa gamot at vitamins, hindi dapat doon nagtatapos ang usapan. Parang sa school lang, pasado ka nga, pero kung gusto mong maging top of the class, may extra effort pa rin. Ganun din sa quality. Hindi sapat na pasado lang. Dapat tuloy-tuloy ang pag-check. Sa Unilab, hindi porke approved na, tapos na ang checking. Bawat produkto dumadaan pa sa mahigit 50 tests and verifications. Chine-check kung tama at pure ang ingredients, kung walang microbial contamination, at kung matutunaw na maayos ang gamot sa katawan. Kaya bago makarating sa'yo, paulit-ulit munang sinisigurado ang quality. Kasi gamot yan mga ka-vibes. Hindi pwedeng may seal naman, okay na. Dapat sigurado. Dapat maaasahan. Dapat may pruweba. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality, pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
3: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Your Gut Vibes, GV 99.1.

0: the light and the darkness dahil baka medyo dumilim-dilim na dyan sa labas dahil official nang nakapasok na naman ang another bagyo. So we're gonna do a weather update here on GV99.1. Your good vibes, GV informed. GV informed, GV updated, and GV ready. Always GV ready. And I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up. So gusto niyo mag-start with the bad news or the good news? Let's start with the bad news. Actually, ang 24-hour public weather forecast ng PAGASA ay southwest monsoon ang nararanasan natin mula kanina. That's affecting northern and central Luzon. Pero as of 1:20 p.m. today, Typhoon Saudel has entered the Philippine Area of Responsibility and was assigned the domestic name Obit. Tropical Cyclone Bulletin will be issued starting at 5 p.m. today. That's according to PAGASA. So that's hashtag ObitPH na nakapasok na sa Pilipinas. Pero ika nga nung aking tito, no? Yung tito ko na lagi kong kinukwento. Pero nakaka-good vibe si tito, no? Very positive yung kanyang outlook. Eh, 3 weeks na siyang hindi nakaka-uwi sa Makabebe. Kasi napakataas pa rin talaga ng tubig. Kung noon matitiis niya yung naka-waterbed siya. Like matutulog siya na may tubig-tubig sa kama. Ganon. Eh ngayon, hindi pa talaga safe. It's not safe for him to go home pa. Mas prefer niya, halimbawa kung bagyo, mabilis ang bagyo. Siyempre, ayaw natin sanang malakas, no? Pero yung ayaw natin, lalo na yung sa mga low-lying areas dito sa Pampanga, yung prolonged heavy rainfall, yung habagat, more of yon ang pinagdadasal nila, no? Pinagdadasal natin. Na hindi humaba or wag naman yung sobrang lakas, wag naman yung masyadong malakas. Kasi napakarami pa rin mga areas dito sa Pampanga like Santo Tomas, Minalin, San Simon. There's Makabebe nga and Masantol na lubog na lubog pa sila. And then sino yung mga ano ngayon, bumibida, di ba? Yung namimigay ng ayuda. So yun na nga. So tandaan po natin, no, nagaling po yan sa buwis din po ng bayan, sa buwis din ng mga tao na binabayaran din po natin. Lalo na they're coming up with these videos na parang makukuha talaga yung damdamin natin hanggang 2028. Ulit-ulit na naman tayo, ikot-ikot na naman. Kaya ikot-ikot din ang ating mga internet connection. So ika nga ni Mikhail, eh, mag-tuning ka na lang kasi sa Signal TV, channel 306, para walang ikot-ikot yung internet mo. Pag fiber kasi yata, ano eh, parang medyo sensitive siya sa mga weather conditions, no? And then, you can also keep us in the background on your radio. That's 99.1. O, doon na tayo sa mga good news naman. Let's shed a light in the darkness. Starting with you winning or a chance to win 100,000 pesos in cash by ordering from your nearest branch of Delish Cheese Dough Pizza and a lot of consolation prizes. Ayan. So, basahin niyo yung full mechanics sa Delish Cheese Dough Pizza Facebook page. And how you can get a chance to win that 100K and a lot of consolation prizes. Malapit na tayo mag-emote-emote. So ipa-play na natin ng isa sa ating mga paborito na song request ni Gretchen at ang Bordillos family mula Porac, Pampanga, 7969. Good afternoon at paki-play naman yung Four Seasons of Loneliness by Boys to Men. We shout outs pala sa mga Team Spartacus. Mga driver ito. Nagda-drive sila. All the teams, the JPM boys, the Solid Givinatics and Givinians, the Roti boys, Team Lakbay. Isa-shoutout ko na. Kasi nakakalimut na natin sila laging batiin. Ayan. Lagi daw sila nakatutok sa GV99.1. So there's another team and they call themselves the Spartans. Ayun, lagi rin daw sila nakikinig sa GV99.1. Specifically, to Philip Samson, pakadahin, hello and happy listening sa iyo. At yung birthday celebrants natin, ay nga, syempre, unay na natin yung ating boss ulit na si Boss Manny Galang at si Aizel Jade Elayo. Happy, happy birthday po sa inyo. Sabi nga nila, pag umuulan kapag birthday, umuulan daw ng pagpapala. Blessings yan. So, anong gusto mong, kung babahain tayo ng blessings, anong blessing yan? Bukod sa pera. No, kung babahain tayo, shasyaweran tayo ng blessings, di ba? Nagpa-shower si Becky G kanina. Anong gusto mong iulan sa'yo na pagpapala? Sa mga nagme-maintenance siguro, gusto nila free gamot for life, no? Oh, quick time check!
1: PM. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Why are you keeping me
0: at a distance? At salamat naman, marami tayong over-the-counter medicines and mga vitamins na pwedeng inumin na hindi na yung added expense na tayo magpapakonsulta pa. Diba? Merong mga ganun na pwede na nating bilhin straight if we're experiencing the symptoms. At narinig natin yan sa GV99.1. And before I play my next song, ito yung nakaka-good vibes. Kung gusto nyo lang dumagdag na sa nakaka-good vibes. Kasi ang bigat, diba? Nakakapagod ng maging mapagod. Ay, nakakapagod ng laging pagod. Diba? And nasa nakikita natin, syempre, pabida uli, diba? So, yung iba, sobra silang grateful. Utang na loob uli, no? It's another cycle in the making na naman. Oh, so, dito na tayo sa talagang nakaka-proud natin na apparently, Kapampangan, but I've never heard her sing in Kapampangan. The first Filipino to receive a star on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles is apparently from the City of Angels, Angeles City. Now ko lang nalaman to. Angeleno ka? Malay mo ma-interview natin si Miss Leia Salonga. Angeleno ka, Ma'am Leia? Sabi dito, ano eh. A native of Angeles City. So she will be awarded the 2,855th star at the 6,000 or at 6255 Hollywood Boulevard. So congratulations. Ating Pinay Pride. And gusto nga sana natin mag-Memory Monday ng A Whole New World ng Aladdin. Ang nahanap lang natin kay Leia Salonga at Brad K and I, we could be in love. On GB 99.1, your good vibes.

0: O sige, let's hear it from one caller for today. Hello, Ka-Vibes. Hello?
1: Kumusta? Hello?
0: Hi! Oh, hello! A familiar voice! Another familiar voice! It's been so long, di ba?
1: Kumusta?
0: Oh, kamusta ka na? Oh. Magpakilala ka naman, Ka-Vibes.
1: Hindi naman ako nagpapa... Palagi naman ako na-action in.
0: Oo, alam naman natin yun. Marami tayong mga silent listeners, hindi nagpaparamdam. Pero laging hindi bumibitaw sa ating number one Good Vibes Station. Walang iba kundi...
1: Si Jan.
0: Hindi, yung station, yung ating GV. Good Vibes Station. Oh, GV at GV lamang.
1: GV.
0: Diba? Walang bumibitaw. Sure. Yan. Oh, sige, kamusta ka na dyan?
1: Oh. Ito, kaka-out lang sa work.
0: Oh, ano masasabi mo sa piso per minute?
1: Piso per minute?
0: Hindi. Sabi ko, baka mas paldo-paldo pa yung mga badyo sa... O kaya mag-parking-parking na lang tayo sa labas. Kaso may kanya-kanyang baluarte.
1: Uh-huh.
0: May kanya-kanyang baluarte yan eh, mga sa parking-parking. Diba?
1: Uh-huh.
0: Oh, hindi, kung yun yung pinag-uusapan kasi natin today. Unless may gusto kong ibang sagutin for today, something na nakaka-proud, tulad ni Lea Salonga, inaangkin natin si Lea Salonga kahit pinanganak siya sa Maynila. Pero nung bata siya, marami siyang time pala na spinend dito sa Angeles City. Ngunit sila ay bumalik din sa Manila, no? Pero ako feel na feel ko yung pagkapampangan ko. Oo, we were born in Manila din naman. Oh, hindi si Lea Salonga kasi siya yung unang-una. Ha?
1: Hindi ko alam na taga-Angeles si Lea Salonga.
0: Hindi, nung inaangkin lang siya ng Angeles, no? Ng ibang mga Angelenyo. Dahil yung childhood daw niya, matagal din siya rito sa Angeles. Diba? Usually pag proud tayo, kahit American citizen yan, si Bruno Mars. Half Filipino yan. Inaangkin natin siya. Diba? Pero American citizen. Sino pa? Sino inaangkin?
1: Nicole, yung sa Pussycat Dolls.
0: Oo. Diba? Oh, proud naman sila sa Filipino roots din nila. So, yan yung something na nakaka-good vibes na baka meron kang gusto i-share. Bakit proud kang maging Pinoy at nakatira dito sa Pilipinas?
1: Kasi kahit anong sakunang ano, dumarating sa atin, parang ngiti lang tayo. Yung laban lang, tapos makingiti pa tayo, gano'n.
0: Ah.
1: Yun ang nakaka-proud sa mga Pilipino.
0: Oo, lagi diba? Na lang tayo humingi.
1: Lalo pag na-interview isang tao na baha, ganyan, nakaano pa siya, yung tumatawa pa siya, nakangiti pa rin siya, gano'n.
0: Mm-mm. Tingin mo ba yan ang rason kung bakit tayo ulit-ulit na ganito din?
1: Oo, kasi parang ano yun, yung tawag nun, yung kahit may dumating na ano sa'yo, problema, hindi ka na ano, yung pinapakita na ano,
0: yung resilience nga, no? Yung walang kamatayan nating resilience. Okay. Sige.
1: Oo.
0: Sinang gusto mong batiin today?
1: Ano, binabati ko yung mga kasama ko. Happy birthday pala dun sa kasama ko kay Mylene. Happy birthday. Tapos, makasama ko sa work si Dina, si Princess, Robin. Tapos yung mama ko. Tapos, mga kapatid ko, yun. Pwede mag-request?
0: Oh, sige. Ano yung ating song request?
1: Ano, Laro by Sanya Lopez. Yung bagong kanta niya.
0: Ah, pag di pa bagong, siya hit, pag hindi pa siya hit dyan, most likely wala pa siya dito. So,
1: okay.
0: Meron ka bang like any, siguro Julie and San Jose ba uli na song? Ganon? Gusto mo? Ganon
1: sure,
0: natin.
1: Yun na yun lang.
0: Yun na lang. Siguro yung may papalay namin sa'yo.
1: Kung meron ano yung bakit ngayon? Ah?
0: Oh, sige. Try natin. No, hanapin ko. Tapos kung hindi man, magpa-play tayo ng hit ni Julian San Jose.
1: Okay.
0: Okay?
1: Okay. Go.
0: Sige, salamat! Good vibes!
1: Thank you! Ina
0: have a nice day and good vibes! So nakita nga ni Onyeng, no, shinare niya dito, namimigay na ayuda. Bakit daw may kasamang palakpak? Parang nagtataka siya. Kasi 'di ba, nasa news naman ito eh, Philstar.com before. Ayon sa panuntunan ng DSWD, mahigpit na ipinagbabawal ang pakikilahok ng mga politiko sa aktual na pamamahagi ng ayuda. So, a quick time check muna ka, Vibes.
2: 4:30 p.m.
3: This time check is brought to you by Bicon. 100% knockdown.
0: Pero hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa. Ganyan pa man, kahit nakikita nating same pa rin, no? Na parang same pa rin ang mga nangyayari, tayo ay patuloy pa rin na nananalangin. Kaya ni-request ulit ni Catherine itong isa sa mga paborito niyang kanta ni Earl Agustin. Dahil tuluyan nang pumasok sa Filipino Area of Responsibility ang Typhoon Saudel na nasa silangan hilagang silangan ng Extreme Northern Luzon at pinangalan ng OBET ng Pag-asa, mababa naman ang chance ng tumama ito sa bansa at posibleng lumabas din agad sa PAR mamayang gabi o bukas ng madaling araw at inaasahang tutumbukin ang Ryukyu Islands. I hope I pronounced that right, no? Sa Southern Japan. So bagamat hindi inaasahang tatama sa bansa, ito nga ang pinapanalangin natin. Dahil posibleng palakasin nito ang habagat na muling magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila at Western Visayas simula sa Miyerkules hanggang Huwebes. So dalangin natin huwag naman kalakasan at sana magpa-araw pa more. So tuloy-tuloy lang po ang good vibes at dalangin dito sa GV 99.1, your good vibes.

0: You're tuned into your number one good vibe station, GV99.1. Oh, balik tayo sa ating bilog. Bago natin makalimutan yung bilog. Ito yung bilog na huwag natin kalimutang i-take out. Pasalubong, no, sa ating pamilya. At may chance ka manalo ng 100,000 pesos from Delish Cheese Dough Pizza. Kasi kailangan you need to be there physically, no, for the raffle. And then you can follow the Delish Cheese Dough Pizza Facebook page para sa mechanics on how to win, how to get a chance to win 100,000 pesos and a lot of consolation prizes just by ordering. Sabi ni ano, 2816, kaya nga DJ, kapag may baha, may buwaya. And shout out sa solid JPM boys na walang kumpas na Fanny's Costacliyan. At si Norberto na nagre-request ng baon na spice. At yun na nga yung reason, no? I think yun na yung reason kaya tayo paikot-ikot at baka kaya feeling siguro ng mga vloggers parang flex pa yung 1 peso per minute, no? Parang pasalamat pa tayo. Ganun na yung kalidad natin. Ganun na yung kalidad. Ganun na baka baba yung kalidad ng perception sa Pilipinas na 1 peso per minute. Ganun ba? So, kung gusto mong spice, eto na. Dahil tayo mag-good vibes na. Baka na-miss mo itong taas ng pagtaas ng langis bukas. Yan. Para magpagas ka na today. Dahil ang gasolina ay akyat ng 2 pesos 31 centavos per liter. Ang diesel ay 1 peso per liter. Binaliktad? Oo. Bumaliktad dito sa infographic pala. The gasoline is 1 peso 8 centavos per liter, ang diesel ang 2 pesos 31 centavos per liter. Kerosene is 95 centavos. O, kung na-miss mo yung spice kanina, sabi nga ni Baus Rufo, isang reporter, ang wish ko ay maikli naman, no? Matuto na tayong bumoto ng mga opisyal na marunong, mga opisyal na may malasakit sa bansa dahil pagod na po tayo sa baha. Pagod na po tayo sa traffic at pagod na po tayo maging pagod. Oh, this has been DJ Nice. Ang DJ yung nice na nice, pero lagi may pabaon na spice. Diba? You ask for it, you got it. Abangan si DJ Kakay, Kaakay with DJ Kakay. 3 to 6pm today. And at 6 to 9pm, we have DJ Raj of Plug and Play. Dito lamang sa ating number one good vibe station, GV99.1. And happy birthday to the epitome of good vibes, our big boss, Boss Manny Galang. This has been a DJ Nice. A quick time check, mga ka-vibes.
1: 3 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: DJ Nice, napagod ng mapagod. Here's Alan Walker with Tired on GV 99.1, your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye mga mare! Unahan ko na kayo tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: It's Melly Francis.

Those are You and I by Papa P. Yes! Bihala Paswal, kabahs! You're still tuned in to your number one kabahs station, JV 99.1, kasama si Kakay. Ang rainy question natin of the day. Ano bang mas masakit para sa inyo? Yung naghiwalay kayo ng may malinaw na dahilan o yung bigla na lang siyang nawala ng walang paalam? Ka-vibes, ito na ang programa kung saan ating mapapakinggan ng mga kuwento, magpapabilib, magpapakilig at magpapaantig sa ating puso. Dahil dito kayo may kasama, may kaibigan at kaakay. Ako po, si DJ Kakay.

Magandang hapon, DJ Kakay, at sa lahat ng ating tagapakinig. Ako si Rose at gusto kong ikuwento ang isang klase ng sakit na mahirap ipaliwanag. Yung hindi naman naging kayo pero parang iniwan ka pa rin. Nakilala ko si Marco online. Sa una, simpleng usap lang. Good morning, kumain ka na ba? Ingat ka pa uwi. May mga ordinaryong tanong na hindi ko namalayan na unti-unting naging parte na pala ng araw-araw ko. Naging parte siya ng araw-araw hanggang sa nakasanayan ko. Kapag umaga, hinihintay ko ang message niya. Kapag lunch, nagkukwento kami tungkol sa trabaho. At kapag gabi naman, halos hindi kami natutulog dahil sa kakakwentuhan. Hindi man niya sinabi na gusto niya ako, pero ramdam ko. At hindi ko rin itinatangging nahuhulog na ako. Minsan may tinatanong siya sa akin, Rose, kung paano kung talagang tayo sa huli? Sagot ko naman, di sana ikaw na. Tatawa lang yan at sasabihin, malay mo. At doon, DJ Kakay, doon ako nagsimulang umasa. Hindi pa kami nag-date ng pormalo, wala kaming label, wala ring official na relasyon. Pero sa paraan ng pag-aalaga niya sa akin, parang may nabubuong kami. Kapag may problema ako, siya ang una kong tinatawagan. Kapag may mga magandang nangyari sa araw ko, siya ang gusto kong sabihan. At kapag hindi siya nagme-message, hinahanap ko. Isang gabi sinabi niya sa akin, Rose, gusto talaga kitang makilala ng personal. Kapag nagkita tayo, baka doon na natin malaman kung saan pupunta to. Kaya DJ Kakay, mas lalo kong umasa. Nagplano kami. Sabi niya, magkikita kami sa isang cafe sa Sabado ng hapon. Buong linggo kong hinintay ang araw na yon. Nag-isip ako kung anong susutin ko. Nag-ayos ng maaga. Ilang beses kong tinignan ang cellphone ko habang papunta sa cafe. Pero dumating ang Sabado. Pero si Marco, hindi dumating. Una inisip ko, traffic lang. Makalipas ang ilang minuto, nag-message ako. Marco, nasan ka na? Walang sagot. Okay ka lang ba? Wala pa rin. Makalipas ang isang oras, tinawagan ko siya. Hindi sumagot. Kinagabihan, chinek ko ang messenger namin. Puro scene lang. Walang reply. Kinabukasan, wala pa rin. Kinabukasan ulit, wala. Isang linggo, dalawang linggo, hanggang sa isang araw napansin kong hindi ko na makita ang profile niya. Nakablock na pala ako. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung hindi siya dumating o yung hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataong malaman kung bakit. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko, may nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong hindi niya nagustuhan? May iba ba siyang nakilala? Bakit hindi na lang niya sinabi kung ayaw na niya? Ang hirap pala kapag walang closure. Kasi ikaw mismo ang gumagawa ng mga sagot sa isip mo. At habang ginagawa ko yon, lalo kong sinisisi ang sarili ko. Hanggang sa isang gabi na realize ko, hindi naman pala ako iniwan ni Marco sa isang relasyon. Iniwan niya ako sa isang pangakong hindi naman niya kailanman sinabi ng diretso. Pero naging totoo sa akin. Doon ko naintindihan na minsan, mas masakit pala ang talking stage kaysa breakup. Kasi breakup, alam mong naging kayo. Sa talking stage,

ang buong puso mo sa taong hanggang baka lang ang kayang ibigay sa'yo. Dahil ang tunay na gusto kang kamakasama, hindi ka iiwan sa ere. Hindi ka iiwan para hulaan kung ano ang nararamdaman niya.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Kavibes, advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. BioJessic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space. Mga nakshis and kumare.
15: Tita Nanay Time with DJ Amir. Tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
16: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
17: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
21: It's Melly Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sitting in sa programang Plug and Play. Ako muna inyo makakasama ngayong Monday night, mga ka-vibes. Kamusta naman po? Kamusta naman kayong lahat? Kamusta naman ang buhay natin? Kamusta naman ang weather sa inyo? Counting the ways to where you are. Mga kabayes, ako po ang makakasama nyo hanggang 9 o'clock ng gabi. Kaya kung meron po kayong gustong i-shoutout, song request, or any greetings po, isend nyo na yan sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na rin po aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV, channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1.

okay lang yan. Basta nakapaglaba kahapon. Kasi medyo maraw-araw dito kahapon eh. So, nakapaglaba na ba kayo? Katuyo ba ang inyong mga nilalabhan? Oo, kasi hindi ba eh. Basta parehas lang tayong hanggang ngayon ay nakasampay pa rin yung mga damit natin. Diba ang galing mga kabays? Saturday and Sunday, umaraw. Hindi ko lang alam sa ibang lugar ha, kasi dito sa Angeles, umaraw. So, pinagbigyan tayo ng panahon. Kaya yung dalawang araw na yun, kailangan natin talaga maglaba. Pero ngayon, buhos na naman yung ulan. At balita ko, nakapasok na si Obet sa Philippine Area of Responsibility. So, mag-ready po tayo. Maghahatak na naman po yan ng habaga. Ready tayo mga kabaga. Sa mga binabaha po, hanggang ngayon, nabaha pa rin. At wala pa rin solusyon na ating gobyerno. Wala po tayong magagawa doon. Kung ako sa inyo eh, kung kayo po ay lulusong sa baha at wala po kayong bota or wala kayong tawag dito yung parang raincoat ano kasi tawag doon? Kasi yun, basta yung sinusot yung pagbaha. Kung wala po kayong ganon at may sugat kayo, please lang, huwag na kayo sumulong sa baha. Pero kung hindi talaga kakayanin, maghugas po tayo ng paa. Yung mga banda, kung ano man po ang lububog sa parte ng katawan ninyo, maghugas po tayo. Natin hayaan na matuyuan tayo ng dumi, ng baha. Puso po ngayon ang leptospirosis. At serious po yan. Nakakamatay po. Sa inyo, maghuhugas ako na maghuhugas ng paa. So, kayo ay galing sa bahay. Kung may bakuna dyan eh, pwede magpabakuna din kayo sa inyong mga barangay health. Barangay health unit, pwede rin po yan. 100 years kaya kung ikaw ay susulong sa baha at may sugat ang iyong paa, huwag mo nang tangkain. Dahil marami pong mga daga ngayon. O yung leptospirosis ay nakukuha po yan sa ihi ng daga. Kaya naman mga vibes, okay lang tawag dito. Hindi naman okay yung baha eh. Nakakapikon nga eh. Walang solusyon yung gobyerno natin. Ano kaya nangyayari? Ang lala ngayon. Kaya naman hanggang dito na lang muna at ako'y magbabalik maya-maya. And let's play the song. Mag-OPM muna tayo ngayon gabi. At least medyo mag-good vibes tayo kahit Monday ngayon at may mapasok tayo ngayon. At para sa mga mag-duty ngayong gabi, magdala po tayo ng maraming kape. Yun na lang po, dun lang po tayo kakapit ngayon dahil malamig ang panahon, nakakaantok, gusto mo matulog ng magdama kaso hindi pwede kasi may pasok ka ng gabi. Partneran pa natin ng music ni Maki. When you own... ito, Kailan. And once again, my name is DJ Clark. Sitting in sa programang Plug and Play. Only here on GB 99.1, Your Good Vibes.

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
3: Eh ako niyag yung kawan ita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat ang pong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota ko lang kadaya. Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
14: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan!
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
17: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
18: Bakit RightMed ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan right medicines, kailangan right med.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
25: Pila, pila.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. It's a Melee Friends.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Halaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yung...
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

And you are still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Galari, sitting in sa programang Plug and Play. Ako muna inyo mga kasama ngayong Monday, mga ka-vibes. Kaya pag-uusapan po natin ngayon, dahil Monday, okay lang bang mag-unfriend ng family member online? Ulitin ko, ang topic natin ngayong gabi, okay lang bang mag-unfriend ng family member online? Ayan, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0908-501-6446. Mga vibes, okay lang ba sa inyo na mag-unfriend ng family member online? Di ba, sabi nga nila, family is family. Pero paano kung yung family member mo ang dahilan kung bakit gusto mong mag-unfriend? May mga kamag-anak kang or may mga kamag-anak na sobrang active sa comments, mahilig mga elam, laging may side comment, o minsan may mga post na ayaw mo na lang talagang makita. Hanggang saan ba or hanggang saan ba ang boundaries pagdating sa pamilya at social media? Okay lang bang protektahan mo ang peace of mind mo? Kahit kamag-anak mo pa. Kaya i-text nyo na yan, ulitin ko. Ating mga number sa 0908-516-4466. Pwede rin po kayo mag-message sa aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibes stage. Ay, ito galing kay 2792. Good evening, DJ Clark. Uy, sakto, coding ako bukas. Mapapakinggan ko. Mapapakinggan. Ngayon nakita mapapakinggan. Pa-request ako ng kantang Dangerous ni Akon. Ako nga pala si Kuya Dudes. Hey. Dangerous. Upbeat you need. Baka yung mga ganito-ganito, oh. Meron ka. Shoutout sa'yo, Kuya Dudes, para, tsaka sa mga TNBS driver natin na mga nakikinig ngayong gabi. Happy listening po at sana na-enjoy ninyo ang ating mga naka-line up ngayon. At galing kay Mami Fies, good evening, DJ Clark. Happy Monday, pa-request ng WhatsApp by Unbold. Ito, shoutout to all Givinians, especially to you. Thanks and God bless from Mami Fies. Sige po, titingnan natin kung mapi-play. Baka meron ka pang iba, Mami Fines, yung mga ganitong tugtugo. Yan, yung mga ganyan. O, isa pa. Ayan, mga ganyan. Ay, ito galing kay Mami Fines. Good evening, DJ. Ay, ako nga pala, nabasa ko na. Ay, ito galing kay 9602. Good evening, DJ Clark. Para sa akin, hindi DJ kasi family ko pa rin yun. Pa-request ng tibok ni Earl Agustin. At galing naman kay Sir Norberto. Hi, DJ Roach. Ang pogi kong idol. Wala po si DJ Roach ngayon. Ako muna inyong mga kasama. Alam ko naman pogi si DJ Roach. Pogi naman talaga yun eh. Ah, ito. Galing kay 0946. Good evening, DJ Clark. Pa-request po ng Incomplete by Cisco. Long and winding journey. But I'm finally here tonight. And galing naman ito kay 61501. Good evening po, DJ Clark. Pa-request po ako ng Kinakabahan by Lily. Sige po, ipi-play po natin yan. Basta sakto-sakto sa weather natin yung ating pinapatugtog. May in love ka, masasaktan ka, makakatulog ka. Huwag naman yung habang nagda-drive, ha? Delikado yun. Namnamin nyo na lang yung maulan na gabi, na malamig ang gabi. Partneran pa natin ng mga ganitong kanta.

At dahil dyan, ako'y magbabalik maya-maya at pag-usapan natin ang topic natin for today. Okay lang ba sa inyo na mag-unfriend ng family member online? Ulitin ko ang ating mga numbers sa 0908-516-4466. And let's play the song Incomplete by Cisco. And once again, my name is DJ Clark, sitting in sa programang Plug and Play, only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Kavibes, advertise!
10: Huh? Advertise?
0: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo, ne.
12: Ako ni Agyong Gawanita.
11: At tuna, in return of the comeback, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ang pong miyabe abeng sakit.
13: Rexino Forte!
14: Mas bilis banat kesa kang apat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
18: Mahiwagan sa buhay. We are Beanie and

0: Kasagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
4: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat.

And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clarka, sitting in sa programang Plug and Play. And mga vibes, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi pa rin naman. And mga vibes, ang topic natin for today, okay lang bang mag-unfriend ng family member online? Ulitin ko, okay lang bang mag-unfriend sa inyo ng family member online? Pwede nyo pong akong tawagan or text 0908-516-4466. At dahil dyan, sige, basahin ko muna yung mga text messages. Good evening, DJ Clark. Ako, hindi pa ako nag-unfriend ng kapamilya ko. At pinipili ko lang kasi yung mga ina-accept ko na kamag-anak na nag-a-add sa akin. At kung meron mga naligaw na toxic sa mga Facebook friends ko, deadma ko na lang. Ayoko na magpa-apekto sa mga nega. Paki-play naman ang Pag-ibig ng Ikaw at Ako by Earl Agustin. Thank you, ingat, and God bless. Kasi Ma'am Catherine Santos, kapag in-unfriend mo, mahalata, ay bakit ako in-unfriend nito? Huwag nyo na lang pansinin para kasi kapag in-unfriend mo, lalo magkaka-issue yan. Lalo kapag chichismisan na mga kamag-anak mo eh. Ano sasabihin? Mapagmalaki na. Ganon. At galing kay Sir Norberto, sa akin po, hindi po okay i-unfriend ang family member, DJ Clark, lalo na kung nauutangan at hindi pa ako nakakabayad. Bagay. And galing kay 5306, sa akin po, okay lang mag-unfriend ng family para sa peace of mind ko. Minsan kasi yung pamilya mo pa yung humihila sa'yo pababa. Kaya para sa kakapanatag ng puso at isipan ko, okay lang mag-unfriend. Totoo yan. Alam nyo mga kabayos, kung hindi nakakatulong sa inyong mental health yan at hindi rin nakakatulong sa buhay ninyo at nakakadagdag pa sila ng problema mo, i-unfriend mo, lalo-lalo na kung nagpaparinig dyan. Parang bakit kayo sa social media nagpaparinig? Di ba? Para kayong walang ayoko ituloy dito eh. Baka may masaktan eh. Kasi lahat ng pinopost mo, may comment, lahat ng may mga ganun tayo mga kabayos. May mga ganun din siguro sa inyo. Na lahat ng pinopost ninyo, big deal po sa kanila. Tinala sa akin, wala. Sa amin, wala eh. Kaya tinapik natin to, sa akin kasi wala. Pero kung sakasakali, kung meron toxic na pamilya, yan friend ko, hindi. Hayaan ko lang. Aanhin ko yung, hayaan mong mainggit. Wala naman kasing hayaan yung mainggit para at least mamatay sa inggit. Yan yung pinakamagandang revenge mo eh. Pag mong patulan, hayaan mo lang sila mainggit. Ito galing kay 7969. Good evening, DJ Roge. Pakiplay nyo naman po. Hindi kita iiwan by Sam Milby. Galing niya kay Gretchen na Porak, Pampanga. And once again, my name is DJ Clark. Sitting in lang po kay DJ Roge. Pagsamantala lang nyo ako maririnig ngayong Monday night. At ito galing kay 5975. Good evening po. Pwede po bang mag-request ng Kahit Kailan by South Border? Sige po, hanapin ko si Kahit Kailan, yung medyo mataas ang tono. Yan, yung mga ganyan dapat playlist. Kasi gabi na, Monday pa, low energy pa tayo. Eh, dagdagan pa natin. Magpaantok pa tayo. Diba, para ka-uwi mo. Hihilata ka na lang. At maligo ka muna, no? Kasi yung iba dyan, kakauwi, tapos tulog agad, walang ligo-ligo. Saan ka galing, di ba? Kailangan maligo po tayo. Bawat labas po ng bahay, pag-uwi, ligo. Paglabas, ligo. Ganun po talaga dapat. Huwag natin kasanayan. Or kasi,
wag nating wag nating kasinayan. Hindi ko alam. Ugaliin, wag nating ugaliin na uuwi na walang ligo, please. Diba? Para sa inyo rin naman 'yon. Galing kay 1049. Good evening, DJ Clark. Okay lang, DJ. Sa social media ko naman yun. Kung maaapekto, nasa peace of mind ko. Bakit ko pipilitin makita araw-araw? Kung ito, mga kabais, kung nakaka-apekto, kasi kanya-kanya po tayo ng take ng mga problema. Kung makaka-apekto po talaga sa inyo sa ng peace of mind ninyo, i-unfriend nyo, i-block nyo, walang problema doon. Okay lang yun. Why, ikaw ay wala talagang paki. Tinatawa na mo lang sila. Okay, wag mo unfriend. Yung sa mga my day mo, sa mga post mo, ipakita mo sa kanya. Ganun lang yun. Ano talaga makaka-apekto po ng peace of mind ninyo. Iwasan nyo na. I-block nyo na. Huwag nyo na masyadong iintindi kung ano pa ang sasabihin nila. Alam nyo ang pinaka-

dahil pamilya, kailangan mong tiisin kahit na nasasaktan ka, kahit bawat post mo may puna, kahit pakiramdam mo walang wala kang privacy, kahit lahat na lang ng gusto nilang malaman at pag-uusapan. Pero natutunan ko na ang pagiging pamilya ay hindi dahilan para mawalan ka ng boundaries. Hindi naman ibig sabihin na kapag nag-unfriend ka, galit ka na habang buhay. Minsan kailangan mo lang ng distance, hindi para patulin or putulin ang relasyon, kung hindi para protektahan ang peace of mind mo. Kasi sa totoo lang, DJ, mas mahirap makisama sa totoong buhay kapag araw-araw mo nang nakikita online ang mga bagay na nakakasakit o nakaka-trigger sa'yo. Kaya kung kailangan kong mag-unfriend para magkaroon ako ng katahimikan, gagawin ko, DJ Clark, dahil hindi ko siya pamilya, kung hindi dahil pamilya man tayo, pareho pa rin tayong dapat marunong rumispeto sa boundaries ng isa't isa. Maraming salamat po. O kung kaya niyong protektahan ng peace of mind, o kaya niyong i-block o i-unfriend ang inyong relatives, okay lang. Mga kamag-anak na toxic na talaga, okay lang niyo pong i-unfriend niya kahit i-unfriend niyo ngayon. Kasi kung yan yung nagiging reason, yung pag-iyak mo paggabi, yung pag-isip-isip mo at hindi ka makatulog, kakaisip sa mga sinabi nila, i-unfriend mo, i-block mo para sa mga susunod na posts at hindi mo na sila mababasa.

At dahil dyan, ako'y muna ay ako muna ay magpapaalam. Pagbabalik naman po ako maya-maya, mga kapes. And let's play the song, If the Feeling's Gone by Kyla. And once again, my name is DJ Clark. Sitting in sa programang Plug and Play. Only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

and you're still listening to GB99.1, your good vibes. My name is DJ Clark, sitting in sa programang Plug and Play. And mga vibes, ituloy natin ang topic natin ngayong gabi. Okay lang bang mag-unfriend ng isang family member online? Pwede nyo po ihabol ay inyong mga text messages sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media kung sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GB99.1, your good vibe station. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. Ulitin ko, para sa inyo mga ka-vibes, okay lang bang mag-unfriend ng isang family member? Ayan, pasahin ko muna inyong mga text messages. Bago po tayo magpaalam, it is now 8:47 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Konting minuto na lang, magpapaalam na ako at matutulog at kinabukasan.

ito galing kay 8675. Good evening DJ Clark. May mga pagkakataon pala na kailangan mong gumawa ng boundary sa pamilya mo. Dahil kahit pamilya mo pa ang involved. Hindi dahil galit ka, hindi dahil gusto mong putulin ang relasyon ninyo. Pero dahil napagod kang pakiramdam ng bawat galaw mo, may mga napagod ka ng pakiramdam mo, hindi ko siya gets. Anyway, sa bawat galaw mo may nakatingin, may puna at may opinion. Minsan gusto mo lang mag-post ng hindi iniisip kung ano naman ang sasabihin nila. Minsan gusto mo na lang magkaroon ng sariling space. Doon ko na-realize na hindi lahat ng distance paglayo ng pagmamahal. Minsan distance is how you save the relationship from getting worse. Kaya kung mag-unfriend man ako, DJ, hindi ibig sabihin na wala na akong lugar sa buhay ko. Baka kailangan ko lang ng pahinga, baka kailangan ko lang din ng katahimikan, at baka mas maging maayos pa tayong pamilya kung hindi natin kailangan makita at pag-usapan ang bawat isa sa online. Kasi sa huli, DJ, pamilya man tayo, pero hindi ibig sabihin na wala akong karapatang protektaan ng peace, ang sarili kong peace, yun lamang po. Kaya mga kabes, kapag nag-gathering kayo, kaya mas maganda hindi kayo nasa isang bahay. Kapag lumaki po kayo sa isang bahay kasama lahat, doon talaga magkakagulo. Magulo po talaga yan kapag nagsama-sama, kapag yung magkakapatid, magsama-sama po sa isang bubong, magkakagulo po talaga. Kaya mas maganda nga na isa, once a month lang magkikita, kaya minsan once a year na lang, para at least, diba, walang masyadong gulo, walang masyadong sumbat, may nagkakagano kasi kapag sama-sama, magulo po talaga. Isa sa inyo mga kabais, or sa mga nakikinig, nasa isang compound kayo, diba magulo? Kapag nasa isang compound kayo at meron ng sari-sariling pamilya, magulo po talaga yan. Kaya mas maganda lumayo ang isa't isa para once a week or once a month lang magkikita. Walang gulo. Masaya pa kayo. Ito galing kay 7891. DJ, ang hirap mag-unfriend ng kapamilya. Kasi kahit ilang beses kang saktan, may guilt pa rin. Iniisip mo kamag-anak ko siya, baka mali ako. Pero paano kung yung taong dapat na sana nakakaintindi sa'yo, siya pa yung paulit-ulit na lumalampas sa boundaries mo. Hindi ko man siya in-unfriend dahil ayoko na siyang... ina-unfriend dahil ayoko siyang kapamilya, in-unfriend ko siya kasi gusto kong nang magkaroon ng peace. Ayoko ng bawat post ko, kailangan ko pang pag-isipan. Ayoko ng bawat opinion ko, may kasunod na comment. At ayoko ng ma-stress dahil sa taong dapat sana hindi kailangan iwasan. Siguro minsan kailangan mong tanggapin na kahit pamilya mo ang isang tao, hindi ibig sabihin na kailangan mo silang bigyan ng unlimited access sa buhay mo. Pwede mo rin naman siyang mahalin bilang kapamilya kahit piliin mong ilayo siya sa online peace mo. Hindi lahat ng boundaries rejection, DJ Clark. Minsan boundaries are simply a way of saying mahalaga ka sa akin, pero mahalaga rin sa akin ang peace of mind ko. Bakit ako naging mahalaga sa'yo? Di ba? Bakit nyo ako naging kapamilya? Di, joke lang. Joke lang. Pero
totoo yan, no, mga kabay. Minsan kapag ikaw ay isang soft person ka kasi, mayroong mga ganong tinatawag eh. Diba, kapag nakilala ay soft person ka pala. Yung mga ganon tao na kapag binlock mo or non-friend mo, iisipin niya rin, tama ba yung ginawa ko? Tama ba na in-unfriend ko yung kapamilya ko? Yung mga ganon, iisip-isipin mo yun. Pero mga ka-vibes, mas payapa ang utak natin kapag wala po tayong contact or minsan lang tayo magkakausap ng kapamilya mo. Ng kapamilya natin. Mas payapa po ang isip.

Another texter from 3496. DJ, hindi ko akalain na darating yung araw na kailangan kong i-unfriend ang sariling ko kapamilya. Ang hirap kasi kahit galit ka, pamilya mo pa rin. Pero dumating ako sa point na bawat post ko may puna. Bawat desisyon ko may comment. Bawat personal na bagay na sinashare ko, parang kailangan ko pang ipaliwanag. Sinubukan kong intindihin, sinubukan kong manahimik, DJ, pero nakakapagod din. Kaya pinili kong mag-distance. Hindi dahil ayoko sa kanya. Hindi dahil kinalimutan ko na kung ano kami. Ginawa ko lang yon kasi gusto ko nang magkaroon ng katahimikan at space para sa sarili ko. At sana maintindihan niya na. At pag-add friend ko sa social media, hindi pag-unfriend sa family or sa pamilya. Minsan kailangan mo lang maglagay ng boundaries para hindi tuluyang mawala ang respeto at pagmamahal. Kaya mga guys, ang technique dyan, kung gusto nyo mapayapang ang isip ninyo at dahil sa trabaho, tatrabaho na kayo tapos may sumasabay pa. Mga kabahay, pwede nyo nang i-ignore lahat ng yan. Kapag mag-chat, ignore ninyo. Okay lang yan. Basta mapayapa ang isip ninyo. Basta nakakabuti sa mental health ninyo. Ganun lang ang gawain. Ginawa ko po yan hanggang ngayon. May mag-chat man, hindi ko papansin eh. Hahayaan ko po. Tiisin ninyo yung kapamilya ninyo kapag na-chat, huwag yung replyan. Magkakaroon po kayo ng space at ng peace sa buhay ninyo. At bago tayo magtapos mga kabahay, it is now 8:55 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Kasi mga kabahay, hindi porke pamilya mo ang isang tao, ibig sabihin kailangan mong tiisin lahat. May karapatan ka rin magkaroon ng boundaries kahit sa social media pa yan. Kung kailangan mo mag-unfollow, mag-mute, mag-unfriend, mag-block para magkaroon ka ng peace of mind, hindi ibig sabihin na masama kang kapamilya. Minsan kailangan lang talaga ng konting distance para hindi tuluyang masira ang relasyon ninyo. Kasi kung pilit nating papatulan yung mga bagay na hindi kapatol-patol, lalo lang masisira po ang relationship ninyo at hindi po kayo magkakaayon. Mas maganda nang i-ignore nyo lahat at magsasawa din po lahat yan. Piliin ang peace mga kabay. Pero huwag kalimutang piliin din yung respeto. Yun ang pinakamahalaga. Mag-iwan ka pa rin ng respeto sa pamilya mo. Kung merong hindi pinagkakaunawaan, mas maganda may respeto pa rin po sa isa't isa. Kaya i-search nyo na yung mga kapamilya ninyo, i-unfriend ninyo o i-block ninyo para tuluyan na hindi mag-chat sa inyo. O i-search nyo na, dali. I-type na natin. Search nyo na, tapos i-block nyo na. Para at least magkaroon po kayo ng peace of mind. Yun ang pinaka-importante, mga ka-vibes. Pahalagahan po natin ang ating sarili.

0: It's 9 p.m.
1: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Hey, Ka-Vibes! Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
9: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
10: The end! Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end! Ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: You are currently listening to GV99.1.
13: Your Good Vibes.
14: Bakit right med ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
22: It's Melly from

sa buong Pilipinas. 6:31 ng nagmamadaling umaga. Ngayong araw ho ng Tuesday, the 25th of August, 2026. Ewan ko ba paano magbantay itong pag-asa. Nasalisihan tayo eh. Alam nyo ba? Nakapasok ng Philippine Air Responsibility tuluyang naging bagyo. Itong may international name na Saudel. At pumasok po siya kahapon sa Philippine Air Responsibility at 1:20 p.m. At ang binigay na pangalan ho sa kanya ay Bagyong Obet. Halos maging super typhoon na po yung kategory niya, ano? Pero as of this morning, as we check, eto hong daily weather bulletin po na inisyo ho ng pag-asa. Eh wala na ho itong bagyo. Eh siya ho'y nasa labas na ho ng Philippine Area of Responsibility. So wala na hong bagyong Obet, balik ka Typhoon Saudel na ho yan. Dahil lumabas na ho yan sa Philippine Area of Responsibility. Ngayon pa man, may epekto pa rin ho ito sa atin hong mga papawiring. Mamaya natin bibigay yung mas detailed po na weather update para sa inyo. But the meantime, kung meron ho kayo mga greetings at request, pampasaya at pampagana, pampabuenas ng ating Tuesday na umaga, let me know and send them over 0967-069-5768 or 0908-516-4466.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: It's Melly Francisco.

0: Gettig Vibes and the Headlines. Here are the morning roundup. Maganda umaga ho sa inyong lahat. Ngayong araw ho ng Tuesday, 25 ho tayo ng buwan ng Agosto 2026, mga ka-vibes. Maulan na naman ho ang ating panahon. Ngunit wala naman ho tayong bagyo, pero may epekto pa rin ho itong nagdaang bagyong Obet. Ilang oras lang ho ang nilagi ho sa Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, meron na ho mga nagdeklara ng suspensyon ng pasok. Please be guided ha. Bago pa man umalis sa mga tahanan ng inyong mga anak, maagang anunso ho ang ating mga local government units. Unahin ko na ho dito ho sa Angeles City. Ayon ho dun sa kanilang post ng Angeles City Information Office, 14 minutes ago pa lang ito ha. Dahil sa biglang pagsungit ng panahon, suspendido ang face-to-face classes sa pampubliko at pribadong mga paaralan sa Angeles City sa lahat daw ng antas. Uulitin ko ha, ito ho'y sa Angeles City. Suspended po ang inyong in-person classes dahil daw sa sungit ng panahon. Manny Bayulare, ang ababasa ko lang rin kayong comment section na ba? Manny Bayula? Maraming salamat sa Angeles City Local Government sa pangunguna ni Mayor John for an early suspension of classes. At yung atin hong mga ka-vibes na naghihintay naman ng mga sarili-sarili nilang mga suspension of classes, aba, kung nagsuspendi ho ng pasok ang Angeles City, baliktad ho sa San Fernando. Sa advisory na nilabas naman ho ng CSFP, City Information Office, face-to-face class resumption today. Pinag-utos na ho ni Mayor Vilma Valle Caluwag ang resumption o pagbabalik ng face-to-face classes at all levels, both public and private, here at the City of San Fernando. At ang dahilan kung bakit nag-utos na ng resumption, significant improvement in the weather conditions and flooding situation in the city. However, Caluwag still grants full discretion to school administrators to implement online or alternative learning setups if dictated by the unique situation of their learners and personnel. So, ibig sabihin, nag-utos na ho ng resumption ng pasok. May pasok na ho ang mga taga San Fernando unless sabihin daw ng inyong mga paaralan, mga school administrators na walang pasok. Ha? So, nakadepende daw yan sa inyong mga paaralan kung magsususpindi kayo ng pasok o hindi. Pero ang pinanggagalingan itong kautusan ni Mayor ay significant improvement in the weather conditions and flooding situations in the city. Pero hindi ko lang alam kung kailangan bang i-revisit ito kasi nga ang lakas mo ng buhos ng ulan sa kasalukuyan. Ano? Kahit wala man ho tayong bagyo pero may epekto pa rin ho itong Typhoon Saudel. Ano? Sige, bukod ho dyan sa mga nabanggit ko, mga lugar pa rin ho sa Pampanga na suspended po ang in-person classes, nag-anunso ho ang Makabebe. All levels, public and private, mula ngayon hanggang bukas, okay? August 25 to 26 sa Makabebe po yan. Sa San Simon, all levels, public and private, August 25 to 28. Sa Santo Tomas, all levels, public and private, August 25 to 28 din. At ang Minalin ay nagsuspende rin pa po ng pasok, all levels, public and private. So I hope everyone's guided ha. Bago man kayo lumabas ng inyong mga kabahayan, ayan na ho yung atin hong mga anunsyo, no? Mula ho sa mga lokal na pamahalaan. Sige, oy, naka-live ako. Kung naisunin yung parorin programa, welcome ho kayo dito. Punta ho kayo sa facebook.com/GV991. Ay, yung akin namang personal na paalala, no? Sa atin ho mga magulang at saka ho sa ating mga mag-aaral. Kung medyo delikado ho ang yung pagbiyahe, pag ganito ho kalakas ng ulan, eh hindi nyo na ho kailangan hintayin pa ang suspensyon na magmumula ho sa mga alkalde o sa inyong mga paaralan. Mga magulang, it is your responsibility, primary responsibility, to make sure na safe ho yung inyong mga anak. So kung bahain sa lugar, kung magdedelikado ang kanilang pagpasok sa eskwela, ikayo na po yung magdesisyon, eh yun na lang po paluban. That is a very valid excuse naman siguro, di ba? 650, syempre hindi naman ho lahat ng mga nag-aaral sa isang universidad, lalo na kung malaki ho yan, ay nanggagaling dun sa same city. Minsan ho, nanggagaling pa ho yan sa mga karatig ho na mga syudad o mga bayan, no? Na hindi ho pare-pareho ang sitwasyon kapag pumapatak ho ang ulan. Yung mga iba, medyo mata siya po yung lugar dahil po mag-suffer king flood waters. Netang kaya naman eh, netang aliwa naman, di kapirang mong uran, huling catch basin lang. Pare lang ang dadago si Tang, baha. No? At yung mga problema pa rin natin sa flood control nga ngayon, eh, yun pa rin tayo. Sige. Tayo ay magbibigay muna ng ating ulat panahon bago ho tayo tuluyang mag-instant shoutout ha. Ayon ho sa pag-asa mga ka-vibes, ito ho ang ating daily weather update. Muli, wala na ho tayong bagyo, okay? Ito ho si Bagyong Obet na pumasok ho kahapon mga 1:20 ho ng hapon. Eh wala na ho, no, sa Philippine Area of Responsibility. Ang nakakaapekto ngayon sa atin ay yung Southwest Monsoon. Etong si Typhoon Saudel, formerly known as Bagyong Obet, is now located outside the Philippine Area of Responsibility at 1,180 km east northeast of extreme northern Luzon with maximum sustained winds of 150 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 185 kilometers per hour. It is moving west-northwestward at 25 kilometers per hour. Meron din pong tropical depression bukod po dyan sa Typhoon Saudel. Located po ito sa 1,760 km east of northern Luzon. Ang tawag po dito ay Tropical Depression Atsani. Okay? With maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 70 kilometers per hour. Ang paggalaw naman po nito ay northward at 30 kilometers per hour. With that, makakaaso ho tayo ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal. Dahil po yan sa Southwest Monsoon na magdudulot din po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa nalalabing bahagi po ng Luzon. At para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman ho yan sa localized thunderstorms. Ang atin pong sunrise kaninang 5:43 a.m. at sunset po natin 6:13 ng gabi. Yan ho ang pinakalatest mula ho sa pag-asa! Mga walang pasok dyan, umunod na kayong programa. Punta na kayo facebook.com/GV991. Mga magpapashoutout dyan, let's do this! Maganda umaga sa ating rank 1 today! Nukurgon eh. Kakala ko na paruguing baha karela. Eko na ba, nung malyari na naman kanyan, masigana naman yung uran. Kakarug na naman yung Ate Riza Gamboa. Ate Riza, kumusta ka? Hello to Marlon Pamintuan Manalo. Nanay Pines Jackie, good morning and God bless you. Paring Daddy Angel Rosal. Yes, na-share ko na kanina Daddy Angel na-declare ng suspension of in-person classes sa Angeles City. Late ka siguro, Angel, ano? Fam Kizon says, paano po maaga eh nasa school na ang mga bata? yun na nga lang. Pag maaga yung pasok ng mga bata, yun na nga lang talaga. Eh, kahit nag-suspend ho ng pasok, eh, medyo alanganin, no? Natapin palang maranong lulu, natang ating lubala 6, ne? Isang announcement, ngayon pa muring pasado ala 6. Kasi pasado ala 6 na nag-suspend ang classes naman dito sa Angeles City, no? Kaya mahirap din yung trabaho ng mga alkalde. Mo talaga taas sa yung panahon. Timukan nyo, nalamang bagyo pero nang kasi kaning ural. Eh? Paano pa yayo nalamo po rin kaya katamong local government units? Kaya nga ang sinasabi ko ho sa inyo, ano, pag-usapin ho ng kaligtasan ng mga anak ho natin, yun nala po pa nenayan din kaya katamong mayor. Ang poring Malacanang man o rin kaya kayong skwela. Yun nala po pa luban. Diba? Kung sa tingin ho ninyo, hindi ho safe, hindi ho ligtas ang kanilang pagbiyahe o pagpasok sa school sa araw ho na iyon, okay? It's a general reminder to all of our parents. It is our primary job as parents to make sure of the safety of our kids. Hello to Jeng Malyari, Parikoy, good morning. Hello din kay Catherine Santos. Maganda umaga. Lakas ng ulan dito. Shoutout daw sa kanyang mga apo, sina Cassie, Austin and Kaylin at pa-play daw ng Bad Habits by Ed Sheeran. Thank you, Inger, and God blessin po sa inyo. At saka kay John Carlo Santos. Maganda umaga rin kay Tita Celine. Good morning! Maulan na umaga. Nagluluto ng baon ng mga kinder daw niya. Wala daw pasok pero... alam daw niya yung mga nagtatrabaho kaya ni Kuya Pao, yung mga waterproof. Kahit baha, may pasok pa rin. Ganun ho talaga pag tayo huy, may trabaho na, ano, kailangan nating dumiskarte. Ano? Sabi ni ano, Pure Drop, wala, nahatid na namin yung estudyante namin. Ano ngayon? Tapos nag-declare para umuulan nga ni. Ayun na nga. So anong balak nyo ngayon? Kayo ba'y... babalik, malamang eh, kailangan nyo balikan yung anak ninyo. Kaya nga sabi nung isang nag-comment, nag-cause nga tuloy ng traffic. Kasi nga, medyo alanganin nga pala, no? Binabawi ko yung sinabi kong maagang deklarasyon. Ibig sabihin, alanganin nga anong, yung oras ng deklarasyon. Kasi sa eskwelahan na yung mga bata, dun daw nag-declare. Ano? Nakaw! Hello kay Meng Ai. Sabi niya, suspended din po ang pasok sa Porak. Double check namin ha. Send nga kayo ng ano ng link sa amin yung suspension bago ko i-anunso dito ng official. Mag-send nga ho kayo ng anong tawag dito ng link kung saan nabanggit na suspended na rin diyan. Pero hinahanap ko sa kasalukuyan eh. Ayon, sige. Thank you for letting me know ha. Salamat ha. Nahanap ko na from Porak Public Information Office. 11 minutes ago naman ito. Sabi, public advisory, face-to-face classes suspended. Alternative modes of learning shall be implemented. Sa municipality of Porak po ito ha. August 25, due to the expected rains brought by the southwest monsoon and in the interest of public safety, Officer in Charge Honorable Tricia Angeli G. Capil suspends face-to-face classes at all levels, both public and private schools today. Mula ho ito sa Porak Public Information Office. Muli, suspended din po ang face-to-face classes sa Porak. Ayan. Thank you, Meng Ai, for letting me know, ha? Sige. Pag-greet daw ang kanyang mga anak, ang mga anak ni Meng Ai, na maaga daw nagising, good morning, kay Joaquin at saka kay Kylie. Hello kay Chini Bautista, maganda umaga. Sabi ni Chini, good morning po, pakigreet daw ang kanyang daddy na nakikinig every day, every hour of the day, wow! Si daddy daw niya ay na-stroke. Sabi niya, kayo ang source of energy niya madalas while listening. Uy, grabe naman ang maka-source of energy! Sino ako? Si Gary V? Pwede naman, kasi minsan may baga, may pagkakitikiti naman ako eh. Tingnan nyo ha, wala pa akong masyadong kape nito ha. Pero diba, kailangan full force. Puyat pa ako nito ha. At pagod pa ako nito. Wala pa tulog ko nito ha. Oo, oh, hindi ko pagkakailan eh. Airam ako ng baterya eh, dahil slack na baterya ni Gary B eh. Hello sa iyong daddy, alam mo, ako'y nagpapasalamat tuwing kayo nagpapabati ng mga minamahal niyo sa buhay na nakatutok sa programa, lalo na yung mga nanay niyo at mga tatay ninyo. Malaking bagay sa akin, ay malapit sa akin puso ang mga nakatatanda. So batiin ko lang ayon daddy kay Tatay Tony Bautista ng Telebastagan. Tatay Tony! Magaling ka! Pangalan mo pa naman yung paborito kong superhero. Si Tony Stark. Oo, si Iron Man, di ba? Magaling po kayo. God bless and Godspeed. At sa iyong daddy, yo. Kay Tatay Tony, maraming salamat, Tatay Tony. God bless you. Thank you, Chini, ha? Hello kay Joe Ed Nathaniel Aison. Shout out daw kay Rizel Tolosa, kay Mark Rolian. Sabi niya, good morning DJ. Late na kami daw ni Maya Katana sa school. Kakahintay ng suspension daw sa Mabalacat. Meron ba? Parang wala ko pa ako na... Is there? Double check natin ha. Oy, tulungan nyo nga akong mag-monitor ng mga suspension of classes. Kung dyan sa lugar ninyo ay alam nyo may suspension of classes, padala nga kayo ng link sa akin. I-type ninyo dito sa ating sa ating Facebook Live nang maibahagi naman din natin sa ating mga nakikinig, ha? So that they can also be guided of suspension of classes. Pero king Mabalacat, parang hindi pa, no? Walang announcement ng suspension. Hello kay Roel Sumigkay. Maganda umaga. Ganoon na rin kay Joe Ed Nathaniel, kay SFV Perez. Sabi niya, good morning DJ! First time ko pong makabati dito. Lagi daw siya nakikinig sa paghahatid daw sa mga bata sa school. Pag-greet daw yung asawa niyang si Nelson Jan. Tama ba ang aking pronunciation? Nelson Jan at mga anak daw nila na sina Liam, Luna, and Liana at pa-request daw ng Waiting Here sa Pila by Michael V. Ganun palang kanta si Michael V. Hanapin ko nga. Good morning and thank you for listening sa iyong buong pamilya. Hello kay paring Luis Garcia, sabi niya, kasi wala namang heavy rainfall warning kaya mahirap rin trabaho talaga ng mga mayor. Huwag laging tirahin. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag lagi tirahin mga mayor. Buti nga nagsuspend ng biglang buhos ng ulan. Wala namang abiso ang pag-asa na biglang bumagsak ngayong umaga. Oo. Totoo yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nasanay kasi tayo talagang nakadepende sa mga mayor, nakadepende sa Malacanang at sa mga eskwelahan sa suspension ng classes. Nakakalimutan natin minsan, again, uulitin ko, it is our responsibility bilang magulang to make sure of the safety of the kids. Uulitin ko, kung sa tingin ho ninyo, hindi ho safe sa kanila ang pagpasok, it should be an easy decision, diba, to not send them to school temporarily. Sabi ni Pure, pabalik na daw sila ulit ng bahay at matutulog na lang daw ulit. Mag family time muna kayo nga ulit. Sabi ni paring Daddy Angel, maaga na gatid sa school DJ ngayon, kailangang sunduin ulit. O di maaga ka rin magsusundo. aga ka rin nagsusundo. Hello kay Jeremy Kapati, good morning Jeremy. Medyo mapapahaba ang ating mga batian. Kailangan ho nating inform na maayos yung ating mga mag-aaral na may suspension na ho ng klase. No? So bago tayo magbalitaan, uulitin ko lang ha. May anunsyo na ang porak ng suspension ng face-to-face classes. So please be guided. At sa Angeles City, ganoon din po, nag-anunsyo na rin ho sila ng suspension of face-to-face classes. At yung mga nabanggit ko rin hong mga lugar kanina. Alright? 7:04 ang oras sa buong Pilipinas. Babalikan ko yung mga pabati ho ninyo. But for the meantime...
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Dating OVP disbursing officer na si Gina Acosta umaming hindi alam kung bakit siya kinuha ni VP Sara bilang tagapamahala ng pondo.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Lalawigan ang Pampanga nagtala ng 917.64 milyong pisong pinsala sa agrikultura dulot ng Tropical Depressions Luis Maymay at Bagyong Neneng.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Mga resibo ng OVP confidential funds naglantad ng mga kakaibang pangalan sa impeachment trial ni VP Sara.
1: The Morning Roundup.
0: At Pangulong Bongbong Marcos nagsagawa ng aerial inspection sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga.
1: The Morning Roundup.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The Morning Roundup.
0: Umamin si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na hindi niya alam kung bakit siya kinuha ni VP Sara bilang tagapamahala ng pondo mula nung alkalde pa ito ng Davao City hanggang sa paglipat nito sa Office of the Vice President o OVP. Sa kanyang pagharap bilang hostile witness sa 17th araw ng impeachment trial sa Senado, sinabi ni Acosta na wala siyang sapat na kaalaman o expertise sa confidential operations. Sa kabila nito, pinangasiwaan niya ang pagpapalabas ng hanggang 500 million pesos na confidential funds para sa taong 2022 hanggang 2023. Na ipinasa naman niya kay Colonel Raymond Lachica, alinsunod sa utos umano ng Vice Presidente. Ayon kay Acosta, ginampanan lamang niya ang kanyang tungkuling bilang Special Disbursing Officer at sinunod ang mga umiiral at na alituntunin sa paghawak at pagpapalabas ng pondo. Inilahad din sa pagdinig na nagtapos si Acosta ng kursong Customs Administration. Pinaliwanag naman na sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01, hindi kinakailangan magkaroon ng background sa confidential operations ang isang itatalagang Special Disbursing Officer.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Naitala ng Pampanga ang nasa 917.64 million pesos na halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng Tropical Depressions Luis, Maymay at Neneng ayon sa provincial government. Batay sa assessment ng Office of the Provincial Agriculturist o OPA hanggang August 2026, kabilang sa naapektuhan ang palayan, high-value crops, mais, cassava, fisheries at mga kagamitang pang-agrikultura. Umabot naman umano sa 9,170 na mga magsasakat mangingisda ang naapektuhan ng mga kalamidad. Pinakamalaki ang pinsalang naitala sa fisheries na umabot sa 496.53 million pesos. Sinundan naman ng rice production sa 264.19 million at high value crops na nasa 125.81 million pesos. Samantala, nasa 22.18 million pesos ang pinsala sa cassava, 7.71 million pesos sa mais at 1.23 million naman sa mga makinarya. Sa mga bayan naman ng Pampanga, Candaba ang nagtalaga ng pinakamalaking pinsala sa palay na umabot sa 128.04 million pesos. Para naman sa fisheries, pinakamalaki ang pinsala sa Minaling na tinatayang 231.11 million pesos. Sinundan ito ng Makabebe na may 84.70 million pesos at Sasmuan na may 47.18 million pisong pinsala. Bukod sa crops at fisheries, iniulat din ng Provincial Veterinary Office o PVET ang tinatayang 3.15 milyong pisong lugi sa livestock at 11.93 milyong piso namang production losses sa itlog. Patuloy na sinusuri ng mga provincial office ang lawak ng pinsala upang matukoy ang kinakailangan tulong para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng mga kalamidad.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Naglantad ang Mga resibo ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP ng ilang kakaibang pangalan sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa Senado. Sa 17th araw ng pagdinig, hinarap ng prosecution or prosecution counsel na si Amando Ligutan, si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta kaugnay ng mga dokumentong ginamit sa paggastos ng confidential funds na ipinatupad umano ni Security Officer Colonel Raymond Lachica. Batay sa mga acknowledgement receipt umano, nakatanggap si Antonio Pagong ng 100,000 pesos para sa pagbili ng impormasyon, habang 100,000 pesos naman ang nakatalagang bayad kay Timon Andrew Pusa para sa renta ng sasakyan. Lumabas din sa mga dokumento ang iba pang pangalan, kabilang sina Suniso P. Belat na may 100,000 pesos, Don Piang na may 250,000, May Pamana na 150,000 at Shane Ngit-Ngit na may 150,000 pesos. Inamin ni Acosta na wala siyang personal na kaalaman kung aktual na natanggap ng mga nabanggit na individual ang mga pondo. Ayon sa kanya, lumagda lamang siya sa mga dokumento batay sa mga isinumiting resibo at paliwanag ni Colonel Lachica na pinagkatiwalaan niya dahil ito ang nakatalaga sa aktual na operasyon. Napansin din na sa pagdinig ang ilang resibong walang petsa o kumpletong pangalan na patuloy na sinusuri sa paglilitis. Personal na sinuri ni PBBM ang lawak ng pagbaha sa ilang bahagi ng Bulacan at Pampanga matapos ang ilang araw na matinding pagulan dulot ng habagat. Sakay ng helicopter, sinuri ng Pangulo ang lawak ng mga binahang lugar bago nagtungo sa isang evacuation center sa barangay Kabambangan, Bacolor, Pampanga. Dumalo rin si Marco sa isang situation briefing kasama ang mga opisyal ng Region 3 sa San Fernando upang talakayin ang kalagayan ng mga lugar na naapektuhan ng pagbaha. Ayon sa Pangulo, hindi lamang umano problema sa flood control ang dahilan ng malawakang pagbaha. Binigyan din niya ang pambihirang dami ng ulan na bumuhos sa rehiyon na anya ay nagpapakita rin ng epekto ng climate change. Kabilang sa mga agarang hakbang ng pamahalaan ang pagkukumpune sa mga pasilidad na napinsala ng baha. Gayunman, sinabi ng Pangulo na kailangan mag-ingat at naplanuhin ang repair work dahil posible pang magkaroon ng panibagong pag-ulan at pagbaha. Para sa pangmatagalang solusyon, pinag-aaralan din ng pamahalaan ang mga proyekto tulad ng dam sa Nueva Ecija, isang malawak na dike naman na maaaring umabot hanggang Pilar Bataan. Ayon kay Marcos, makatutulong umano ang mga proyektong ito sa pagkontrol sa daloy ng tubig, pagbawas ng siltation at pag-imbak ng tubig para sa domestic, industrial at agricultural use. Samantala, tiniyak ng Pangulo na patuloy na tutugunan ng national government ang mga lokal na pamahalaan at mga lokal na pamahalaan ang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng baha, kabilang ang pagkain, tirahan at serbisyong pangkalusugan. Patuloy naman ang pagsusuri ng pamahalaan sa pinsala at sa mga kinakailangang hakbang upang mapababa ang panganib ng pagbaha sa hinaharap. 7:12 ang oras sa buong Pilipinas at yan na ho ang atin hong unang batch ng headlines today. Ayun na nga. Ganda umaga sa mga magpapahabol ng pabate. Hello kay Jeremy Kapati. Good morning sa inyo at sa kanyang mga anak na sina Sabria Jean na may pasok daw ngayon. Hello kay Ma'am Mary Jane Nagkawili David, kay Eugene, Jane Kim, Candy, Bubbles and Kurt ng Purokdos Barangay Pampanga at ang David family at mga apo niya sa Canada. Magandang umaga po sa inyo. Kay sa mga TNVS ha, good morning. Hello kay Joven Rogan Hamisolamin. Sabi niya, I like to greet myself a happy birthday. Thank you myself for being me. Nananuta pa parang KG. Shatana. O kamara-marano na naman. O tara na. Aga-aga. God bless you. Parang Joven at sila doon ang mga nagbabirthday ngayong araw ho na ito. Isang pagbati ho mula sa inyong Good Vibe Station that wishes you a happy, happy birthday and that happiness should not stop ngayong araw. Kailangan patuloy ang iyong happiness na maramdaman. May that happiness and your blessings overflow in your life and in your family's life. Amen. Happy birthday, paring Jovan or Joven. Hello kay RJ San Juan. Grabe ang traffic dito sa Astro. Arong! Apin siguro rin detang may natad kibat men dakit lagad, ne? Hello kay Kevin Roy Nukum. Anak ano? Class suspension kibat kalat-kalat laking mall pota. Parang gano'n na nga. Ay na! Isang araw. Nako! Aburin nyo na lang, importante. Decision data. Bisa lang magpa wasing-wasing nuwa rin man. Masyas na lang talaga buntok. At saka kung kasama naman yung pamilya nila at mga minamahal sa buhay, kaya bedo naman din pamilyada. I think that's okay. Hello sa aming napakakit na baby na si City. Hi, City! City! Aga-aga din nagigising nitong bata. Hi, friend! City! Oh, 7:15 na po. Time check brought to you by Pag-ibig Fund. Pagbabalik po ang The Morning Roundup. Dito lang sa GV99.1, your good vibes.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Canada Good Vibes and the headlines are at the morning roundup. So on a spot of 7:49, Nang Umaga. It's a rainy Tuesday morning. Welcome to our second podcast today. Pwede ho kayong makisali sa ating usapin. You can join our Facebook Live. I mean, watch the Facebook Live, not actually join the live. Go to facebook.com/GV991 and say good morning at least. At saka, ako hoy, bigyan nyo naman ng update sa mga lugar po ninyo. Nung kumusta ako po, Ken? Masikan po yung uran nung timpong albog kasalukuyan. At yun na nga, kamukha ng ating binalita ho kahapon. Starting today, may pagtasa naman ho tayo sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sana ho hindi sasabay ang baha. Hindi ho ito double digit, no? Pero syempre, hanggang ng kapiranggu-iya mo, ma-plus siya pa mo rin. So starting today, ang diesel po ay tataas na naman ng 2 pesos at 31 centimos kada litro. Ito galing sa Department of Energy, ha? Ang gasolina naman ay tataas ho ng piso at 8 centimos kada litro. At sa kerosene, 95 centavos per liter. So yung mas mabigat na sa diesel ho na 2.31 pesos per liter. So please be guided, ha? Starting today po yan, okay? 7:51 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Send niyo mga greetings at mga requests na. Pwede ho kayo mag-comment on Facebook Live. Pwede rin ho kayo mag-text sa akin. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maganda umaga kay paring Keith Ryan Figueroa. Sabi niya, good morning pare koy. Ay ne, makabara na kaya na naman kamuning ang gana panipuan. Ay naku po, hindi na talaga nagbago ang traffic dyan, ano? Parang kahapon, hindi ko alam kung bakit. I was on my way home from Clark. Napakatindi ng traffic dyan sa may NLEX palabas ng Mexico exit na naman. Kailan kaya masusolusyonan yan? Yung problema talaga natin dyan, no? Malala. No? So sana mas mapabilis. Although, yung grupo ho namin, the Pampanga Business Circle, nakatutok ho dito sa advocacy namin na mas mapabilis pa po. No? Manawagan sa gobyerno at katukin ng gobyerno, mas mapabilis pa ho itong... At may mga plano na eh, di ba? May mga plano na eh. It's already in the works. Ang panawagan lang natin is to expedite, pabilisin. Ito po kasing metong adalan ken manibatan king del Rosario, balitan eh. And then we call that a tourism road. Yung Laguna po ni Ninoy Aquino Bypass Road. Ngini, ating po keng party, it's just the 10% connecting to the NLEX. Itanamo po itang alipa, mayayari. It's been a couple of years already. So saan ho natin, once matapos ho yung daan na yan, magpapaluwag na ho yan ang traffic. Kasi imbis na magdadivert sila from Kalulut, Mexico Road, eh no po, mumunta ka rin dederecho, no po. Plano din ng NLEX na taasan yung capacity nung tulay. That's connecting itang babo na po ng NLEX, ng expressway. Kailangan din kasi magiging baliwala ang pagdadagdag ng daan kung yung tulay magkakaroon ho ng choke point. Diba? Magiging choke point ho pag hindi ho yan dadagdagan ng capacity o dadagdagan ng lanes. No? So sana sa lalong madaling panahon, masolusyon na ito, magawa na ho na o masimula na ho yung proyekto dyan. Ano? 7:53 ang oras sa buong Pilipinas. Magandang umaga kay Bapnardo! Ang pukaring TNVS tamo, mumura na naman. Mimingat ko po kaya kayong biyahing ngayon ng Aldo ngayon. Yun, eh? Mga ka-vibes, order from any branch of Delicioso Pizza for as low as 229 pesos. Open po sila for franchise really soon, so please stay tuned. Follow ho ninyo sila sa Facebook, Delicioso Pizza. Maganda umaga rin kay Melanie. Sabi niya, pabati daw ang kanyang asawa na si Raymond Brabante. Ingat daw sa pag-atid sa school at pa-request daw ng You're Still the One. Good morning. God bless po sa inyo. Sige, ganun na rin kay Norberto. Maganda umaga, Norberto.
Umalis na po ang bagyo, wala man pa alam. Anong trip to, Norberto? Oo nga, no? Oo nga ba? Kapangalan, kaniknim pa naman daw niya, Obet, ang kanyang palayaw. Kada umaga, nagre-request daw ng Mapagmahal Ako by April Boy Regino. Alay daw niya sa lahat ng torpe daw nangyari. At least aminado naman siya, di ba? Oh, pero huwag niyo i-encourage yung mga torping umamin. Masarap, masarap magmahal, pero masakit masaktan. Di ba? Huwag sabihin na, hindi, okay lang yan. Paano kung mahal ka niyan, di ba? Paano niya malalaman kung di mo sasabihin, eh, paano kung di ka mahal? Eh, di, sasaktan ka. Huwag ka na umamin. Huwag ka na umamin. Iyan ang buhay na gusto. Huwag na. Amin, amin ka pa. Ano yung mga iba talaga na, yung talagang, natural lang sa kanilang maging mabait, di ba? There are people who are just really, really kind. Na kapag ikay medyo napagkakaitan ng pagmamahal at kabaitan sa buhay, pakitaan ka lang ng konting kabaitan, feeling mo na meron na siyang nararamdaman sa'yo. Diba? Yan yung mga asumero at asumera. Yan eh. Ganyan-ganyan tayo eh. At kailangan eh, alam nyo ba yung boundaries? Kailangan meron tayong boundaries. Diba? Sa ating mga puso. Huwag kayo agad-agad na fo-fall. Kayo naman, huwag kayong pa-fall. Pwede mo naman na bigyan ng ano ng kabaitan ng isang tao na hindi sila pinapa-feel na as if they're special in your life. Unless gusto mo talagang maramdaman nila yon, di ba? Kasi pwede naman yun eh. Kasi baka naman, halimbawa, sa inyong mga magkakaklase, isa lang ang binibigyan mo ng ano, pinapakopya mo. O, di ba? Huwag mo sisihin pag na-fall sa'yo. Pinapakopya. Diba, gets mo yon? Tapos may mga iba din naman kasi, nakala mo naman talaga, pinakitaan talaga ng kabaitan, nakala mo napaka-special. Tingnan mo rin baka naman ganun talaga siya, baka mabait lang talaga, di ba? Tapos pag na-fall ka, di ba, hindi ka naman pala talaga mahal, galit na galit ka ngayon, sisisihin mo ngayon. Eh paano kasi, anong ibig sabihin ng good morning mo kanina? Ay, bawal mag-good morning! Anong ibig sabihin nung ingat yung sinabi mo kagabi? Ay, di ba bakit bawal ba mag-care for someone that is not, that you're not romantically involved with? Ayo ah. Ayano, huwag na kayong umamin. Ang kailangan nating umamin, alam nyo kung sino? Yung mga may pakana kung bakit nilulubog tayo ngayon. Ang mga nangnakaw ng pundo. Ang mga kasabwat ng nagnakaw ng pundo. Yan yung mga kailangan umamin. Gumawa ng kabulastugan sa bayan. Iniinit yung ulo ko talaga, aga-aga. Itong si Norberto kasi, intrigger ako eh. Hello kay 2816. Shoutout daw ako ng karang kayabe ng TNVS. Marakal makiramdam TNVS kaya katama ah. Imingat ko po ne. Sabi niya, more booking. Sana po ang po ka ng pa-play daw ng since day one. Oh yeah. Sige, I will try to look for that song for you. Hello kay 8695. Idol, baliktad data. Pelu bandalanak ngeni kasi kaning uran. Lalo na kening San Fernando. Anang 8695. Hello kay 6116, sabi niya, si paring DL3. Good morning DJ, grabe traffic from Olfu to New Era. Tapos from Del Rosario, stoplight to almost Maimpis. Bakit ba kasi may stoplight? May stoplight na, may enforcer pa. Ay, hindi ko rin alam. Eh, kitawa lang ako. Mali ko ba? Baka kasi hindi sila tiwala sa stoplight. O kaya yung stoplight hindi tiwala sa enforcer. Pwede ba yun? Oh, a minute to go before 8 in the morning. Balitaan na nga tayo, baka saan pa tayo. Dali, di mo pala ako bumati. Pasensya na, excited lang ako. Ito na, batiin ko muna kayo ha. Sabihin nyo, lakasan ko na naman kayo. Naka-live ako, pwede kayo manood ha. Facebook.com/GV99. Tsaka doon kayo mag-comment para marami na nanonood, ha?
Hello to Nanay Pines Jackie. Good morning, Rainy. Morning din sa iyo at God bless kay Shea Balilo. Pabati daw kay Amari Ziandra Ikban. Listening habang papunta ng school. Gusto nyo ba para matanggal yung init ng ulo nyo? Tikantahan ko na lang kaya. Para talagang tuluyan ng bumuusang ulan. Iobet, abitan tayo. Bisa kayo? Bisa kayo? Sa song challenge tayo today. Hello kay MJ John. Tayo lang yata bukod tanging country sa Southeast Asia. Ang weekly tumataas ang gas. Shoutout daw sa lahat ng teachers na pumasok kahit may bagyo. What can you say? Claire Castro. Sabi ni MJ. Hello kay Joanna Laos Lumaino. Good morning. It was nice to see you last weekend. Ne? Thank you so much. Sabi niya, good morning KG. Work, work, work na naman. Adyang mauran. Good to see you last Friday. Kagaling mo palang magkanta. Ito naman, para naman ba? Hindi naman masyado, Joanna. Hello daw kay Jandy at saka kay Twini Joy Laos Artates at sabayaw na si Socrates. Good morning. Hello to Ma'am Aida Caranoo, to Gian Hermerella Zapata. Kay Tita Emmy Faulkner, good morning. Maura na morning, KG Boy, with all the listeners. And thank you daw kay Tiffany for spending time with them, even for a short while. And have a safe flight back to Belgium. Ay, miss na miss ka na daw na mommy and daddy mo. And your dad will get well soon, si Sir Mark Faulkner. Get well soon, Sir Mark. And thank you, Tita Emmy, for keeping us in the background. Hello to Ma'am Catherine Santos. At sa baby nila na si Glare Joyce Grady. Congratulations, RMT na siya. Oy, congratulations, ha? Ganun na rin kay Ma'am Jeng Raimundo. Maura na yabak, katraffic ka no keng Clark Friendship Gate. Ingat ka no ka rin magbiyahi palubobra. Sabi ni paring Maynard Felix Sibal, DJ KG, kapi ka ba? Bakit? Para kasing